tele ora vai tok makaina ha hai lu ko bane hulte mo ba hai lu ko bane e baro sa bida gad gi ta geda baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hukmiyana korbi samfaro e hukmiyana ho ere da admara korbi samfaro ere da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e varati siye nunda akra boy varati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yeh e taptine wasanat gu bi to kol taptine wah akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

sambu sewade boko boko taw ko jeegi musum borawade galar bi ngeen deg ci sambu lay jeegi pir manale te bol ñukum fal ma ngi wax sama jarni sama sama jass nak ma lañ ciess nak ngone ciess sama nga des ak ma dengu andi bu musa nas ndigum jom ma xam payam sama jël mu jik ma do bu jik kam se sama bay pirou geul salu

0: francemusique.fr, au Cora Monde.
1: Yes. Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri ki omo bi
2: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado ti n be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo horo omo ajase pelu omo esi ati n be le ko patapata atawon jebu ti n be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
2: ami adi eme papa
1: labe labe o da po mo konko do yoku
2: aji dada
1: Alaji ako mero ko asumawu eniyan to lo maka tori maka se alaji to lo maka to bo toju oloti da shau shau
2: be ni
1: eyan to ntalu aji to tun to pa e malu o pe keru o ma rara o pe ki wo fa o ma sawe o pe ki babe ni orodu e ko ma je eniyan bo lodo ka ni o mo pon mi awon ka Igba to la mo ka won se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo aji ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa yemi omo ogun ti je ososun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
2: o la lu bari